ksudulit al khutsta takut khattas li tampol fiswirin na February miyam sa ligman na inglulir lukua kan khutstar wikun la imirilut ng alusin Eastwood ni the village of Unga sa lismalruka aking naksuting naksudulit group at kanamiyo kakalut ng al khutay Jim Woods kfnaki at kapord of fiswit na kukhtinat khutsta tamma al khutay Jim Woods kmakhtki group at lukua inglulir wutsting pinay ritmi yaking ngokon state tama pinrits na lakuno tarak alakot sa tama kamag umiwalhut kluting nga ikonia ing luliw tama ariyan mak akanun na sa slut kshot na katungit na alas kamustalig na kang nailrit ikli na sat na kangitrat tarakfit luut kshit na nakslutin slu na ksulasrit bisigali kshuki tasiman na alakot juni kshit portet memberarit February mea kuyukht kamakniya iklit sa kalukiya aking naksutin naksutulit dutlasit naknik South Alaska Peninsula miya apumalrami area emma miya palusukiya takakwitungit nuna dutlasit purok chaliso asating lulilrit ilaksukiya ni the village of Unga kanumiyuga kalutinga portal votas kunilukiya asinrilukkun alihtaku sutinga chaliya ilaik portal memberarit nilagaut sigatak nilukiya votamunna sama tuma afluki naksutulit group at alas kami aka awa kena sama naksutin nga tututulit alas kumas talik ngani amsat nunatsorat kuikpim kusukfim suwa nun nini pafchilutin nga nakat utak lasrit ikli nasrit nun pilutin nga naksurakata area mami akto malak niluki utak tsanun na naksun tamavrits namun na chaliya palusuki yuyakait amsramiya area mamiya nuksuxta chalisua chalistita pilutinga pischigatlit akhichikhiluku nuksutulit nunatchorat igayut mufklani suwa tamana nuknunna utkhtlhanunna Wednesday mi igakunna alusin Eastport apkhiluku state tamma takutlha unakluku piyutstum Nunakpam nilu umiyok ng tsikay tango yaktulot na Memorial Day miya ilayt na kayo nirulot nga yukunik ngayt sa lisknik ngayt na suya ut skfknaki yun rilong rata nunakpam ta iloni at hakuni kingokun ang yaktulot nga harulot nga ilayt tamakot na sulot nga akto maluki a toxic chemical lang au malram upnakam unoko ni Birch Hill Cemetery mi Fairbanks samiya lang kaluni Benno Cleveland tama kung at tajak tutuk at minun na Cleveland tayo no pero ilaksuku yut kagania Vietnam amia ang uyaw tulun chalia malun Purple Heart ang gunang lunia Cleveland tak tu mer lunia yakuspim muskon pinit kami ng chalis alaras kunia pinit kami ng sipi lunia donia upnilunia chamilini kuwa witas kania akkanunam Cleveland takan glunisin tutuk suni luku kumukwistani akun ligni atin chalis World War II ami ang uyaw tlak chalis yugunik nga na James Akivana Vietnam ami ya chalia ang uyaw tlak Cleveland tak chalis Akivana tamakamag Agent Orange amag awulimag ang uyaw tlak magniya akukuluk tamana herpesite ang kapakait ng United States Government tamatukuluku napakugat akun lit niya ang uyaw tlat niya yugumun na nausutay nun na akutulaka taring umasiya kinaku wal yut taman siya ni rumaf kinaku ang sanasaku niya maaya akutu maksukuya cancer aglukiya spiritu navgukulukiya diabetes aglutang kwaslu akkanun na nausuman akshamak ang sanun na Vietnam amun na ang uyaw tlat nun na ilaksukuwa Cleveland tak kailan natin ang stalag ziplak peka kun na inrogulo niya Cleveland tak sin igunik nga akhiwanak yun risok malunas hakunik itutsk niya COP tiglo niya igunik nga chalis ilay piluting nga Agent Orange chamon na bisho ni lukua Memorial Day kada Cleveland tak ngayon niglo niya America kamit umiyok sakslukiya ang uyat kusot akhiwanak stun na akhiwanak ma nulaga janet akhiwanak ang ngayon niya akhiwanak niluniya ay pagmiya yun risan umiyok kami Memorial Day miya sin umiyok ni lukua ay pag